0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Philippines Standard Time. It's 8:37 a.m. in the sign. And magandang umaga, Dream Guide. Ito na naman ang ating Dream High News Bulletin ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Kasama inyo ang paboritong DJ na palaging may dalang main character energy, ang inyong ate DJ Senpai. Charas, ihanda ang inyong kape at i-adjust ang radio frequency sa Dream High on 104.7 Dream Radio of the city's best FM station, dahil nag-aalam ang chika at balita today. Alright, so gising na mga Dreamkada sa mga natutulog pa dyan. Sa mga nagda-drive ngayon, papasok sa school, sa trabaho, abay, good morning, ohayo gozaimasu, and make sure po na mag-ingat tayo. National and politics news muna, Senate impeachment court, and NBI testimony. And details, mainit pa sa bagong kulong kape ang kaganapan sa Senado na kasalukuyang nakatutok sa impeachment proceedings naman kay VP Sara Duterte. Ang chika humarap si NBI Director Melvin Matibag at sinabing 100% certain ang Bureau na nakipag-ugnayan ng Vice Presidente sa ilang individual hingil sa controversial na allegation ng banta laban sa Pangulo, na ayon sa kanya ay bumuoy ng betrayal of public trust. Nagpapatuloy pa rin ang cross-examination ng defense team habang inaayos ng Senado ang trial calendar upang magbigay daan sa nalalapit na SONA. Samantala, bagong AFP Chief of Staff up pinangalanan, nagpalit na ng liderato ang Armed Forces of the Philippines or AFP ang chief official ng pinalitan ni Lieutenant General Antonio Navarrete si General Romeo Bronner Jr. matapos ang tatlong taong termino nito. Nangako si Navarrete na tututukan ang territorial defense at modernization ng ating hukbo. Samantala, diplomatic tensions sa West Philippine Sea ang detalye pinatawag ni Pangulong Marcos Jr. ang Chinese ambassador to the Philippines kasunod ng panibagong insidente sa Ayuyun Shoal kung saan nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy. Iniharap din ng Pilipinas ang usaping ito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting para sa mas matibay na regional support. Samantala, sa ating local news, taklopan seguridad sa Leyte National High School, hinigpitan pa ang detalye, naglabas na ng mahigpit na pagkundina ang DepEd Tacloban matapos magkatanggap ng online threat laban sa Leyte National High School, ang pinakamalaking pampublikong mataas na paaralan sa Rehiyon 8. Kahit may natanggap na online threat sa shooting, hindi kinansela ang face-to-face classes. Agad na nag-deploy ang PNPs at SWAT units upang siguraduhin safe ang halos 9,000 students at guro. Kasalukuyan na rin tinutugis ng anti-cybercrime unit ang gumawa ng pananakot. Samantala, sa Ormoc, high value target muli sa 7 million shabu dive bust. Ang detalye, bagsak sa kulungan ng isang 51 years old na driver na kilala sa bilang alias na Tan patapos sa ikinasang joint bust operation by bust operation ng PRO 8 at PIDEA sa barangay South Ormoc City. Weather update tayo, Eastern Visayas, para sa Tacloban at Ormoc at buong Leyte Province. Magiging pangkalahatang mainit at malinsangan ang ating panahon ngayong Miyerkules. The note, magdala pa rin tayo ng payong minsan, raincoat, dahil may inaasahang isolated rain showers at localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Huwag pumasok sa drama kung pwedeng payungan ng ulan, mga Dreamkara. At ayan ang ating balita today, Miyerkules. Maraming salamat sa pagpatuloy na pag-tune in at pakikinig sa ating masayang kwentuhan. Samahan niyo ko hanggang alas 12 minsan. This is your ate DJ Senpai on Dream High. Tandaan, mag-iingat sa biyahe, magbaw ng payo, at huwag kalimutang maging mabait sa sarili at sa kapwa. Samahan niyo ko hanggang alas 12 ngayon, ha, dahil marami tayo pag-usapan, lalo na sa ating segment na Did You Know. Oras natin 8:41 a.m. now. We'll be back.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Oras sa buong Pilipinas, it's 9:19 a.m. Kumusta minasan? Welcome back to Dream High with our ate DJ Senpai. Only here sa Sadie's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating first batch ng ating Dream Horoscope for today. Unahin natin ang Cancer. June 22 to July 22, hindi mo naman kailangan ay paliwanag ang nararamdaman mo. Ang mahalaga ay namnamin ito at sabayan ng celebration ng iyong damdamin. Mag-relax at mag-enjoy ka. Lucky number and color for the day ang 11, 24, 35, 51 at sandalwood brown. Leo, July 23 to August 22. Mag 22. 22. 22. Magsaya dahil may practical person na tutulong sa iyo. Aba! Pag-ukulan naman ng pansin ng iyong puso. Lucky number and color for the day ang 46, 52, 23, 13 at pistachio green. August 23 to September 23, suriin ang walang kupas na family loyalty. Masusubukan ito sa mga kaganapan ngayon. Lucky number and color for the day ang 58, 45, 32, 13 at peaches and cream. Libra, September 24 to October 23, project para sa bata ang mag-increase ng wealth. Ang creative project ay aakit ng bagong investor. Lucky number and color for the day ang 56, 25, 19, 43 and crimson red. Scorpio, October 24 to November 22, tagumpay ang iyong negotiation ngayon. Lalagda ka ng kontrata para mas ma-share ang talent sa media. Media! Madla pala! Sorry na, mine! Labo ng mata ko. Hindi pa kasi ako kumain. Lucky number and color for the day ang 17, 22, 38, 41 and Taffy Brown. Magkakape ka muna ako! Babalikan ko kayo sa ating second batch ng ating Dream Horoscope. Oras natin, it's 9:21 a.m. na. Let's go back to more good chakra. Dito lamang yan sa series Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: sa buong Pilipinas. It's 10:23 a.m. na minasign. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:23 a.m. na. At narito na tayo sa ating sports and showbiz chikan. Kasama niyo pa rin po ako, ang yung ate DJ Senpai. PBA Governor's Cup, Meralco Escapes Blackwater. Ang detalye, takas palad ang Meralco Bulls laban sa Blackwater Bossing sa score na 116-114 sa Inaris Center. Ang game changer, tumira ng clutch go-ahead jumper si Chris Newsom sa huling 3.9 seconds upang ibigay ang panalo sa Meralco matapos silang halos mahabol mula sa 18-point lead sa kabilang laro naman, minasign. Tinapos ang rain or shine ang panalo na streak ng Phoenix sa score na 105-98. World Cup and Global Sports Spain Champions, ang detalye na sungkit ang Spain ng 2026 FIFA World Cup title. Matapos talunin ang Argentina sa score na 1-10 for 1-0 sa extra time. Ang pop culture flex, hindi lang football ang nagtitrend dahil nagperform din ang BTS sa makasaysayang World Cup halftime na kinabaliwan naman ng mga fans worldwide. Diba yung sana oil? Showbiz chikahan tayo. Engage na ya si Pressman Governor Luigi Villafuerte. Ang chika may nagwagi na naman sa pag-ibig official ng inanunsyo ni na ya si Pressman at kami rin na Sewer Governor Luigi Villafuerte ang kanilang engagement. Aba, Slay Girl, sana lahat na may plot twist ng katulad nito ngayon, no? Nakakalurgy. Aba, yung mga professional ka nalang. Congratulations, Angeline Quinto's 15th anniversary concert. Maghahanda ng malaking regalo para sa kanyang fans ang power diva na si Angeline Quinto sa kanyang 15th anniversary concert na pinamagatang A15. Oh my God! Ang witty! Ngayong August 22 sa Araneta Coliseum. Gong Yu is coming to Manila. Minasan ang chika para sa ating mga K-drama titas at Gen Z Oppa lovers. Markahan na ang kalendaryo nyo dahil tuloy-tuloy na ang fan meeting ng ating mga paboritong goblin characters. A character na si Gong Yu ngayong 21 November sa Manila. Mag-ipon na tayo ng ticket pa ni habang maga pa. Sana all. At yan ang kabuuan ng ating magaganda na sports and showbiz update ngayong Miyerkules. Maraming salamat sa patuloy na pag-tune in at pakikinig sa ating masayang kwentuhan. Tandaan, mag-ingat sa biyahe, magbaho ng payong. At huwag kalimutang maging mabait sa sarili at sa kapwa. Minasan, it's 10:26 na. We'll be back for more sa ating programa, sa ating segment na Digilo. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Once again, happy birthday sa aking kumare na si Rachel Lamedes. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: We'll be back.

Pilipinas! It's 10:51 na minasan! And we're back sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Kasama nyo pa rin ako, ang inyong ate, DJ Senpai. At narito na tayo sa ating segment na Did You Know? Alright, minasan! Narito ang ating mga hakbang na gagawin kung ikaw ay biktima ng cybercrime. So, kadugtong po ito ng ating topic na Cybercrime Prevention Act 2012, Buhay Social Media. So, kung napapasok po sa cyber libel, cyber oral defamation, cyber unjust vexation, at iba pang uri ng cybercrimes, sa ibang mga video po, nandun po yan sa aking TikTok account. Ayan, makikita nyo. Pero ito po ang ating mga steps. Ngayong araw na to, itong ating pag-uusapan. Step 1, ano ang mga hakbang? Ayan, agad i-screenshot o record ang mga online post at online account na nag-post kung saan makikita ang kanyang pangalan, litrato at iba pang impormasyon na matutukoy kung sino ang nag-post. Step 2, kung maaari kunin din ang URL, halimbawa, HTTP, ayan, yung link niya, link to their account, ayan, juandelacruz.15, ganoon, yung mga social media account ng mga mismong online post. Step 3, ilagay ang inyong mga na-screenshot at mga URL sa isang online na document at ito ay iprint sa lalong madaling panahon para hindi mawala. Baka kasi nila baguhin yan, so kailangan mo na yung ilagay na sa dapat niyang kalagyan. Kung meron namang voice o video recording, ilagay ang iyong mga na-record at mga URL sa isang USB o digital recording sa lalong madaling panahon para hindi rin mawala. Step 4, kontakin ang iyong common friends o kung sino man ang nakakakita ng online post at tanungin kung siya ay pumapayag na maging witness at mag-execute ng affidavit o salaysay sa naturang pangyayari. Step 5, pumunta sa city o municipal police station sa inyong lugar at iparecord o ipablotter itong taong ito. Pwede rin pumunta sa National Bureau of Investigation o NBI. Ang police officer o investigador na namumuno sa mga kasong cybercrimes ay kukunin ang iyong salaysay at ang iyong mga testigo. Siguraduhin na mailalagay sa mga salaysay na tukoy sa post ang biktima o ang mga pahayag at description na klarong tinutukoy ay ang biktima, minasan. Step 6, ang police station o ang NBI ay tutulong sa iyo sa pag-file ng kaso sa prosecutor's office o piskalya. Pero tandaan na bawat police station o NBI office ay maaring magkanya-kanyang kinaugalian na proseso na maaring mag-require pa ng ibang dokumento o ebidensya. Ngayon, tumungo tayo sa step number 6. 6B. Ayan, so may 6, may 6A, may 6B. Ngayon, pwede din na direktang pumunta sa Public Attorney's Office o PAO o sa isang pribadong abogado para ma-file agad ang kaso. Step 7, kung ang kaso ay ma-file na sa Prosecutor's Office o Piskalya, hintayin na lamang ang mga notices nito para sa mga susunod na hakbang ng investigasyon. Step 8, kung ang piskalya ay makitaan ang

0: Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai.
1: Ako ang inyong makakasama sa mga stress dyan pero lumalaban. Comfort zone na mga delulu pero productive naman. At ang safe space na mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air at online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban, 99.9 FM Ormoc, and streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your energy chakra booster. DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. Oras natin is 11:26, kaya wag na tayo magpatupik-tupik pa. Basahin na natin ang ating unang letra. Maupay nga aga, Ate DJ Senpai. Itago lang ko ang aral nga Boy Utang, tika nga San Jose, Tacloban. May adako-dako nga problema yan, ha? Anakon patod nga ato abroad, nagpora maakon in 50,000 para unta pag-startin gamay nga sari-sari store. Pero, gin... invest ko iniha online casino. Ay, nakakuhay. Boy Utang. Yan na, adi na iha Pilipinas, ngan karoy niya kumita ang pwesto ngan balay han business. Nahadlok na ako isumat, kay baga ako hin mamamatay, hakulbangan kaaraw dan. Anot akon, bubuhaton. Agoy ka, Boy Utang. Nakakaloka ka. Imbis pera na, naging bato pa. Sinisiring ko na nga, ini nga mo talaga ini. Itipekto hit pag-gambling. At saka huwag mong sabihing invest. Ang pag-online casino, hindi yan investment. De! Pagtapo niya ng pira. Niloloko lang kayo ng sistema. Nako. Unang-una, tigilan mo na agad yung online gambling, ha? Dahil talagang lulubog ka dyan. Huwag ka na mag-imbento ng panibagong kasinungalingan o Potemkin store para lang magtago. Umamin ka na ng buong puso at harapin mo ang galit ng pinsan mo. Gumawa ka ng realistic repayment plan. Kahit weekly lang. Kahit, weekly. Sabihin mo kung magkano kaya mong hulugan buwan-buwan mula sa trabaho mo or weekly. Just do it. And stop what you're doing na ito nga paglalabogit imo kwarta. Papadaugon ka makausa, makaduha, pero mas nadamo pa ni mo naipusta kaysa ha mga nadaugan ni mo. Tuod na lang. Okay? Trust is broken na. Yes, pero mas malalayan kapag pinatagal mo pa. Ganon talaga, Boy Utang. Kailangan mo talaga yung bayaran. 50,000, hinahinaya na lang. Tanggalan na itong imobisyo. At huwag mong tatawaging investment ang paghuhuygo, okay? It's never an investment. Gabay ka mag-sumugal sa negosyo kaysa sumugal ka sa ganito. Okay? Another letter. Hello, Ate DJ Senpai. Maupay nga adlaw. Hi mo. Nga natanan nga na mamate, ha? Dream Radio. Itago na lang ko, ha? Nickname nga, Sana All Mina Mahal. Di ka nga tanawan. Duhan na kami katuloy kita akong live-in partner. Bisan pera nakabeses nga, gin, mamatikdan ko nga may edan niya ibang kachat nga na nanbababayi hiya, ha? Messenger. Gin, papasensyahan ko lagi hapon tungod kay may ada kami usang anak. Pero yan na, pati budget na mo nagatas nga diaper han bata, gin gagawin gasto na niya para maipanday ta iya kabit. Ay, nako. Pag ginaaway ko hiya, hiya paan na maakig yan ng huhula akhaak. Okay? Diri ko na matake. Ano't akong sakto nga bubuhato kan ate? Babayaan ko na labay ni. Diri nakbaan ko mag-ano ako ti. Sis, sana all, gumising ka dyan. Meron tayong sinasabing boundary. Kapag ang gatas at panggastos na ng bata ang naapektuhan para lang sa bisyo at kabit niya, hindi na yan na simpleng pagtitiis. Umuwi ka muna sa pamilya mo o humingi ng tulong sa vowsy desk ng barangay niyo. Hindi po ibig sabihin na, ah, kay Diri man kamuka siya. Ah, kay Diri, kay Kwan man lakamu, Lifin man lakamu. Besh, napapabowsy na po yan. Kasal man o hindi, may vowsy law po tayo dyan. Hindi porke may anak kayo, eh, kailangan mo nang tiisin ang emotional and financial abuse na ginagawa niya sa'yo. You and your child deserve peace and respect. Respect, okay? Mawari niya pagrespeto ha, imo. Ngan labis na ha, iyo, anak. Well, it's time to let go, girl. Gabi kita mag Power Ranger! Power Ranger! Not Power Ranger, pag foreigner. Power Ranger! Ayan, so yan po ang ating letter from Sana All Mina Mahal. Meron pa tayong dalawang mabasahin dito para sa mga gusto na magpahabatid era mga stories. Karuyag nira mag-express. You can send it to Telegram. Naka-post po yan sa ating Facebook page ng 104.7 Dream Radio. Tayo ay magbabalik. 11:31 na po. This is your Ate DJ Senpai for Unmute on Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be back.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaan ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

55 Pinasan, and welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai, only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. So we will read one more letter na lang because we are lacking time na. Overtime na tayo, Mexico. So, isa na lang ang babasahin natin. Okay ba yan? Alright, so here's our letter for today. Tawagan na lang ako nga Higroomzilla. Ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga Groomzilla. Ikarasal na kami, hita akong fiancé. Gawas ito na pan 3 quarter, yan ang atuig. 3rd quarter, yan ang atuig. Ang problema, ang pamilya na ako na fiancé, labi na na akong pwede maging bayaw. Gusto niya mag-invite in alas 300 people hakasal. Ngan mag-arkilahin mahal nga beach resort, pero ang budget namon nga duha igula gold para han 80 people. Kay gusto ko, gusto namon nga duha. Nga, intimate celebration lahiya. Siring Nira, kaguguti ba hiti yung bisita makaarawod habong to? Nag-aaway na kami ta confiance kay nadadara na hiya hit pressure hit iya pamilya. Anong hon ko ini? Pagpasabot ha era. Ano kaya iya kain ha era, Groomzilla? I know. Brother Groomzilla. Breathe in, breathe out. Una sa lahat, kasal nyo ang importante dito. Hindi kasal ng pamilya niya. This is your wedding. This is a marriage between you and your partner. Ang golden rule natin dito kung sino ang nagbabayad, sila ang may huling desisyon. Sit down with your partner first. Kailangan magkasundo kayong dalawa na maging united up front. Sabihin nyo sa pamilya niya na ito lang po ang budget namin. Ayaw naming magsimula ng pamilya sa nabaon sa utang. That is true and that is what's happening. Okay? Kung gusto nilang 300 guests, silang mag-shoulder ng sobrang pondo. Stand your ground, bro. Okay? I know nape-pressure ka sa wife mo, future wife mo, kasi nape-pressure din naman siya. Pero kailangan kayo mag-meet halfway or else walang mangyayaring kasalan. Ingat, totoo lang, nakakaloka naman. Huwag kayo saho kung makarawa na buong to. We're just celebrating for our love, for us. It's not for anyone else. Kasi hindi naman sila kasama sa aming love story. Charat! Wala sa atin, 11:58 na minasan. Maraming salamat sa mga sinasend ninyong letter. Nagkakagaramo na ako. Pero okay lang. At least may da ka mo nakaka-istorya. Bisa na mga nagsend ako niya, diri na pa on air. Salamat na gihapon ng pagtapod. Ano yung mga stories, ano yung mga problema. Ayan, namong problema na gihap ako. Okay la balita. Importante, may dan yung nahigagawsan. That is the point of Unmute. Once again, see you tomorrow, minasan. Marami tayong pag-uusapan from morning till noon, 8 a.m. to 12. Ang dami nating pinag-uusapan, news, showbiz, horoscope, meron pa tayong didjulo, at meron pa tayong Unmute, o diba? Jam-packed! Ang morning and noon nyo, dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. The city's best FM station. It's 11:59 na. Maraming salamat. See you tomorrow and sayonara!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong timan ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Puntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nilinaw ni Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, na bahagi ng standard operating procedure ang pag-uusap ng abogado at testigo bago ang paglilitis. Layunin nito na malaman ng abogado ang nilalaman ng testimonya at ang dahilan ng pagharap ng testigo sa korte. Ginawa ni Cayosa ang pahayag matapos aminin ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakipag-usap siya sa prosecution. Ayon kay Cayosa, normal at lehitimo ang ganitong proseso sa mga paglilitis. Samantala, binigyan din niya na walang kinalaman ang survey sa mga bintang kay Vice Presidente Sara Duterte. Ani ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente ay dapat suriin bilang impeachable offenses at hindi batay sa opinion ng publiko. Patuloy na nagiging sentro ng usapan ang mga legal na proseso sa gitna ng impeachment trial ni Duterte. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5:23 na Dream Caras, that's our Philippine Standard Time. Just heard right there, Nicole with Panaginip. And on top of that, Retro Vivals with Araw Gabi. Dream Caras, kaduhang oras na atong programa, Dream Jams on a Wednesday Hump Day. Narito na ang ating mga Dream Buzz for today. Batch 1 muna tayo. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Mga headliners na rin. Okay, mga Dream Caras. Ay, nako. Ano ba itong mga naglalabasa ng mga survey ng Pulse Asia? Kung ano-ano, grabe naman kayo. Mind conditioning yan. Di ko na siya babasahin. Alright, Dream Caras, eto. Buzz number 1, ipresenta bilang bahagi lang ng testimonya ng witness. May paglilinaw si House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Jervil Luistro, kaugnay ng binasang testimonya ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag mula sa mga affidavit ni self-confessed Davao Death Squad Hitman Arturo Lascanias. All right, and also, buzz number 2. Mag-i-issue ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa dating Land Bank branch managers na sina Violet Constantino at Nenita Camposano para tumestigo sa trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29. Sila ang unang mga testigong ihaharap ng prosecution sa impeachment article tungkol sa umano'y confidential fund misuse. Magsasalita sina Constantino at Camposano sa encashment at physical withdrawal ng confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education. Buzz number 3. Okay. Sino tayo? Buzz number 3. Okay, tinanong ni Senator Judge Risa Hontiveros si prosecution witness at National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung kailan lumalagpas ang kritisismo at nagiging isang concern sa seguridad ng bansa. Kaugnay ito sa pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa fourth impeachment article na may koneksyon sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Okay, next buzz tayo. Buzz number 4, Dream Caras. Sana makabasa tayo ng good news, no? Parang nga na... Okay, ang daming nakaka-stress na mga balita. Ay, nako. Buzz number 4. Yan. Ito naman sa Buzz Entertainment. Entertainment Buzz. Yan. Wang In-Yu in Manila. Bibisita sa Pilipinas si South Korean star Wang In-Yu para sa kanyang To You fan meeting tour sa Manila ngayong October 31. Kilala siya sa kanyang pagganap sa K-drama series na Family by Choice, True Beauty at Dream to You sa mga K-pop or K-drama fanatics dyan. Buzz number 5 tayo, Dream Caras. Last muna sa batch na to, no? Buzz number 5, nagsara sa 61.75 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Again, peso-dollar exchange rate today, July 22, 2026. Peso closes at 61.75 pesos sa isang dolyar. Yan muna mga Dream Caras, ang ating unang batch ng Dream Buzz.

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later. Today's

0: Wait, hold up, stop.
1: I'm fresh.
2: Let me hear you say.
1: Fresh new music.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang pala.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Namataan ang low pressure area or LPA sa layong 940 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Inaasahang magiging ganap na bagyo ito sa loob ng 24 oras at tatawaging Quiapok. Dahil sa extension ng LPA, inaasahang maaapektuhan ng pag-ulan ang Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon o Habagat sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan. Bukod dito, posibleng makaranas ng mga panandaliang pag-ulan at pagkidlat ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mahina ang drainage at bulubundukin. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

All right, Dreamcatters, Philippine Standard Time, 22 minutes after 6 o'clock. You are still on the program Dream Jams with your Kuya Elmer. That's right, the third and final hour stretch. All right, and also, sa mga on the road pa rin hanggang ngayon, happy rush hour time, manong drivers and other commuters. And if you're driving your own vehicle right now, thank you so much for locking into the station, 104.7 in Tacloban City and 99.9 in Ormoc City. Alright, Dreamcatters, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Alright, nasa buzz number 6 na ata tayo, no? Buzz number 6. Yan. Okay, check natin ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Okay, here we go. Buzz number 6. President Marcos Jr. meets U.S. Secretary of State Rubio. Tinanggap ni President Bongbong Marcos si United States Secretary of State Marco Rubio at ilang opisyal ng Estados Unidos sa palasyo ngayong Miyerkules, July 22. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nabanggit ni President Marcos Jr. ang malawak at malalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at U.S. Dagdag ni Castro na pag-usapan ang Artificial Intelligence or AI at ang posibleng partnership para sa pag-develop nito sa bansa. Alright, buzz number 7. 6 to 7. There is a 6 to 7 out of 10 chance for the National Bureau of Investigation to uncover the identity of the individual allegedly contracted by Vice President Sara Duterte to kill President Bongbong Marcos, NBI Director Melvin Matibag said. Buzz number 8, at least walang banta ng kaso. Binigyan din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang tungkol sa umano'y banta ng pagkaso laban sa minority nang magsalita siya sa ikasyam na araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules, July 22. Kasunod ito ng pagpuna ni Senator Judge Rafi Tulfo sa umano'y paglimita ng oras sa ilang miyembro ng mayorya kaugnay sa pagsasalita sa trial. Nauna nang ipinaliwanag ni Presiding Officer Cheese Escudero na walang mayorya o minorya pagdating sa impeachment court dahil lahat sila ay senator judges. Alright, let's check naman mga Dreamcatters sa sports buzz. Okay, sports tayo, meron ba tayo? Oh. Gilas Pilipinas, bumagsak ang ranking sa FIBA Basketball World Cup. Bumagsak ang world ranking ng Gilas Pilipinas matapos ang third window ng Basketball World Cup qualifiers noong Hulyo. Ayon sa FIBA men ranking ay nasa pang 39 na pwesto ang Gilas Pilipinas. Mula sa dating pang 36 ay bumagsak sila ng tatlong pwesto. Ang nasabing ranking ay inilabas matapos ang double overtime na pagkatalo ng Gilas sa New Zealand sa score na 106 laban sa 102 at Australia sa score na 92 laban sa 49 noong nakaraang mga linggo. Nasa pangpitong pwesto naman ang Gilas Pilipinas sa Asian Zone kung saan pinapangunahan ito ng Australia. Yan mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today, Wednesday, July 22. Yan, tuloy pa rin ang ating tugtugan ko to the max, to the max, to the max, to the max, to the max on Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Today,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Start!

0: Dream Radio time. It is now 6:02.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tara, haga ron!
1: Unli rice,
0: unli sabaw,
1: unli gravy
0: for as low as 55 pesos only.
1: Open daily.
0: Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun, haagarun, ganado ka pirmi.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang

0: Dream Radio time. It is now 6:56. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:26. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat